0: dokar shari'ar musulunci. Ta ce labarin wanda aka wallafa ba tare da ambatar majiyarsa ba wani bangare ne na makarkashe wasu ƴan siyasa da idan su rufe kokarin su na haddasa kiyayya da janyo rikicin siyasa gabanin babban zaben 2027. Ta kira ga ƴan Najeriya da su watsi da labarin gaba ɗayan sa saboda masu yada labarin bogin dillale ne na kawo hargitsi da tashin tashina. Akan wannan batu na tuntubi Abdulaziz Abdulaziz mai magana da yawun fadar shugaban na Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
1: Mun ga labarin ƙarya yana yawo ana nuna kamar kuma wani labari ne mai tushe ko mai hujja akan cewa wai shi shugaban ƙasa zai kawo wasu sauye-sauye waɗanda suka hada da hanin shari'ar musulunci da ake gudanarwa a wasu jihohi na arewacin Najeriya da kuma canzawa ma ƙasar suna da dai wasu ƙarerayi irin waɗannan wanda kuma wannan magana ba haka take ba ko kaɗan shi yasa muka fata wannan sanarwa domin ƙaryata wannan labari mara hujja wanda kawai dama an shirya shi ne domin kawo cece-kuce mara kyau tare da goga ma shi shugaban ƙasa kashin kaji.
0: To kamar suwa kuke zargi da kirkira da kuma yaɗa wannan labari?
1: To kasan dai yanzu lokacin siyasa ne. To ƴan adawa babu abin da ba za su yi ba. Bara mu iya cewa ga wani shi yayi ba tunda kuma suwaye da wannan manaƙisa sun yi a ɓoye. To amma dai aiki ne na waɗanda suke za a iya cewa makiya ko ƴan adawa waɗanda suna ƙoƙarin su ɓata sunan gwamnati da kuma shi mai girma shugaban ƙasa.
0: To da alama dai wannan labari ya dan shafe tsawon lokaci yana yawo a internet. Me yasa sai yanzu ne fadar shugaban Najeriya ke ƙaryatawa?
1: To kasan wani lokacin haka ne irin labarin ƙarya wato fake news yake sai kaga kamar ya mutu ko ya bata sai sake dawowa sai an kwana biyu sai a sake dawo da shi. To kasancewar a da an ga cewa kamar abu ne da mutane ba za ma su dauke shi wani abin mai da hankali akai ba shi yasa ba a ce komai wasu sai yanzu da aka kamar abin ya ƙara bayyana a wani bangare na shafukan sada zumunta din da kuma internet.
0: To wasu suna ganin cewa labarin ya samo asali ne kaman tun lokacin da turka-turkan ta taso lokacin da Amurka ta yi zargin ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a Najeriya daga baya kuma aka ga gwamnati da jami'an ku suna ta yunkurin kore wannan ikidari. To baka ji ko wajen wannan yunkuri ne na wanke sunan Najeriya ina Amurka waɗannan maganganu suka taso?
1: Wannan maganganun ba a taɓa yin sowa domin abu ne wanda mara yiwuwa wani lokacin wato akwai kiran maganar Hausa da ake cewa in mafaɗin magana wawa ne majiyinta bai kamata ya zama shi ma haka ɗin ba. In ka duba akwai abin da wato ba zai yi shugaban ƙasa ya zauna ya yi ba shi kaɗai ko kuma ya zauna ya rubuta ko ya shiga ɗaki ya sanar. Dole abubuwa ne waɗanda suke suna cikin dokoki da tsarin mulkin Najeriya wanda mutum ɗaya ko da ku shi ne shugaban ƙasa ba zai iya canza su ba.
0: Akwai amma waɗanda za su iya alakanta zargin na cewa shugaba Tinubu yana ƙoƙari ne ya yi haka saboda ya kawo tsarin federaliyya na gaskiya saboda yadda wasu ke cewa gwamnatinsa tana kawo manufofi da ayyuka ana zargin cewa yana ƙarfafa ko kuma fifita wato jihar Lagos da kuma naɗe-naɗen da ake da yake gani kaman ya karkata zuwa wata ƙabila.
1: Ai federaliyya ta gaskiya ita ce abin da ake aiwatarwa yanzu wato kowane ɗan ƙasa kowane ɓangare na ƙasa an bashi damar ci gaba da wannan ɗan ƙasa kuma an bashi ikon ya yi addininsa ya yi gudanar da abubuwan da basu saɓawa doka da oda ba ko kuma basu saɓawa tsarin mulkin Najeriya ba wannan kuma shi ne manufar da shi mai girma shugaban ƙasa yake a kai kuma ba wani abin da zai canza haka.
0: Abdulaziz Abdulaziz kenan mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya. To a wannan makon ne dai aka yi bikin ranar ƙudan zuma ta duniya domin faɗakar da jama'a game da muhimmancinsu da barazanar da suke fuskanta da kuma irin gudunmuwar da zuma ke bayarwa wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Duk da yake an yi bikin ne a ranar shekarun jiya Laraba, ƙungiyar masu samar da zuma ta Najeriya ta shirya gudanar da wani taron ƙoli na matasa ta wato kan harkar ta zuma a yau a birnin Abuja a wani ɓangare na zagayewar ranar. Malam Ya'u Sarkin Baƙi shine mataimakin shugaban ƙungiyar kuma ya yi fara ne da yawa Haruna Shehu Tangaza bayani game da mahimmancin ranar.
2: Akwai wani ban Allah da ake kira Anthony Johnson mutumin ƙasar Australia. Shi ya fara bikin ranar zuma ta duniya a shekarar 1734 bayan ya yi wannan sai ƙasar Slovenia ta mai shi biki na duk shekara. A shekara ta 2018 hukumar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke shi a matsayin 20 ga watan Mayu a matsayin ranar bikin ƙudan zuma ta duniya domin a yi bita akan matsaloli da kuma nasarori da kuma aka samu tare da halin da su ƙudan zuma suke ciki da gurɓacewar muhalli ke musu.
3: To menene bikin na

0: farashin rago naji ko kuma naji an ce yanzu ya kai kaza. To amma inda zaka tashi ka je kasuwan da kanka, ka je ka duba ragon ka taya ko kuma ka tambaye kudin sa kaje, sai ka ji kudin bai kai yanda kake ji ana fada ba. To mafi akasarin lokuta mu kan mun kan dan ji wannan sai muna shan mamaki mai mutane ba su zo kasuwa ba amma suna yanke hukunci.
1: To kamar farashin idan ka na bana da kamar da shekara da ta gabata, ya zaka iya kwatanta mana?
0: Wato bambancin kadan ne dan in ka duba da bana da shekara da ta gabata, bambanci baya wuce irin a ce a sami kamar 20,000 yayi tsanani a ce 30. To haka za a ce bambancin kadan ne kawai.
1: Yanzu kamar ku a wurin ku in za ku sayar da kosasshen rago yana kaiwa nawa?
0: In za a sayar da kosasshen rago ana iya samun shi matsakaici, kosasshe kuma za a iya samun shi 300-350.
1: To yanzu kai 300-350 ga talakan Najeriya ai yayi tsada.
0: To ai duba da sha'anin rayuwar ne yanda ta riga ta canja. Ringin kika duba ba za a dauka abun gaba ɗaya ka cokan a ɗora a kan rago.
1: Ni fa da kake maganan cewa farashin ba kamar yadda mutane suke zuzutawa ba, da nan maka tambaye na yi tunani za ka ce min ko 80,000 ko 70,000. Mana to ai za ka duba shi talakan Najeriya ma'aikaci ma nawa ne albashi mafi kankanta da yake ɗauka, a ce mai rago 300-350 ba ƙananan kuɗaɗe ba ne.
0: Haka ne, amma in kika duba ai wato tsananin abun ba iya rago ba ne kadai.
1: Duka dabbobi ne ai ko?
0: Duka dabbobi ne da kuma sha'anin rayuwar baki.
1: Amma ko me kake gani yake janyo tsadar dabbobi musamman ma a irin wannan lokacin aka zo lokacin sallah?
0: To gaskiya abun da yake kawo tsadar dabbobi musamman a wannan lokaci, kin ga matsalan tsaron nan ya ba da gudunmawa sosai. Saboda wuraren da ake zuwa a ci kasuwanni a samu su da sauki kuma suna nan a wadace, to yanzu babu su ko kuma ba a samun shiga wuraren. Sannan kuma sace-sacen dabbobin ya takaita, ya hana mutane su yi kiwo yanda ya kamata. Kamar da babu annan ana kiwatawa kuma a lokaci yayi a fito da su kasuwa a samu kuma a shiga kasuwanni ta ko ina a siya waita, to ana samun
1: sauki.
0: To amma duk abin da aka ce an samu karanci ko kuma an samu wani al'amari da ya kawo cikas wajen gudanar da shi yanda ya dace, to dole za a sami wata 'yar damuwa a kai kaɗan.
1: Kamar yanzu kana nufin dai matsalar tsaro?
0: Yau akwai matsalar tsaro, sannan akwai maganan tsadar mai din nan.
1: Tsadar mai duka dai
0: duka.
1: Amma ai ko ba lokacin ko ba ba ko babu batun tsaro da mai, indai aka ce sallah ya zo gaskiya zaka ga ragunan suna sauya, farashin suna sauya. Ni so nake in fahimci menene yasa lokacin sallar layya farashin ke, ko saboda mutane ne da dama suna da buƙatar ta a wani suna da buƙatar ragon a wannan lokaci?
0: Wato abun da yake kawo wannan din shine kamar yanda na gaya miki, idan lokacin ya zo buƙatun suna ƙaruwa, sannan kuma ana da buƙatan a ce an fito da su a wadace. To fito da su a wadace shi zai sa wannan ya ga wancan ya kawo hanyoyin sufurin sun sauƙaƙa, to sai kiga an same su a cikin sauki. Kowane ɗan kasuwa yana son ya siyo abu a cikin sauki domin ya samu shi ma ya sayar da sauki. To duk abu da aka ce maka ɗan kasuwa ya samu shi da wahala ko kuma ya samu shi da tsada, shi ma ba son sa bane, ba kuma ya jin daɗin gudanar da wannan.
1: Kana ganin ba buri ake ɗaura a kai ba saboda an ga sallah?
0: Ba maganan buri a ciki.
1: Kai dai maybe ba kai, amma dai ɗan kasuwannin ku akwai ɗan da ake zargi cewa suna ɗaura buri.
0: To in akwai su dai ba mu san su ba.
1: To madalla bari mu je wurin Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Northwest da ke Kano. Dakta barka da shigowa cikin shirin.
2: To barkanku da dare. ko kamar masana tattalin arziki ya kuke kallon halin da ake ciki game da farashin raguna a wannan lokaci da muke girgin kwaniki a gudanar da bikin babban sallar layya
3: to zamu iya cewa farashin raguna da ma sauran dabbobi yayi tashin goron zabi musamman yanzu da ake gafar zuwa ga sallah zamu iya cewa yayi tashin goron zabi a kasuwannin mu musamman na nan Kano da ma na sauran sassa da suke a Najeriya na to ai idan misali ana maganar ko dalilan da yasa suka yi tsadan ne to kusan ma iya cewa akwai dalilai da dama
2: to kamar me
3: dalilan wanda kuka gama magana da shi yanzu na ji magana wasu na'am
2: yau ina jin ka na'am
3: yau a misali yayi maganar karanci da aka samu saboda tashi-tashin hankula da an kashe wasu dabbobin wannan tabbas ya bada gudunmawa amma a daidai wannan lokacin a iya cewa akwai wasu dalilai masu ƙarfi na farko akwai abin da muke kira supply shocks ma'ana samun matsala na samu dabbobin zuwa nan kasuwanni da inda aka fi kawo wannan dabbobin ne daga Niger ne to amma yanzu tsawon shekara biyu shugabannin Niger ko wace shugaban ƙasar Niger ya sa abin da ake kira embargo ya hana fito da dabbobi wannan ya
2: je inda kake akwai dan hayaniya dakta ko zaka dan matsa hayaniya tana dan shiga ciki ba ma jin ka sosai
3: sani to
2: yawa bismillah
3: to misali akwai shi wannan karanci da aka samu to yanzu kuma ga karanci a dalilin Niger ba a shigo da dabbobin nan kuma a daidai wannan lokacin da muke tinkarar sallah sai ya kasance an samu tsada ta makamashi musamman man fetur iskar gas man diesel to kuma motocin da suke yin jigira ko suke yin sufurin wannan dabbobin suna amfani da wannan mayukan ne kuma yanzu maimakon tunda ba za a iya shigo da su daga Niger ba sai dai a je Chadi ko a je Kamaru daga nan ake ɗauko su kuma an ɗauko su yawanci manyan kasuwannin nan suna Kano misali kamar Abatuwa kamar Udil kamar Getso sai da kuma misali kasuwar Zango da take a Kaduna waɗanda zamu iya cewa wannan hanyar su ne kawai kasuwar Fataskum da kuma kasuwar Mubi su ne suke kusa da inda ake kawo su daga Chadi da kuma Kamaru saboda haka akwai tsadar wannan jigilar ɗebo su a kawo su kasuwanni ga kuma farashin mai da ya tashi abu na uku akwai tsadar kayan abinci ana fama da inflation a Najeriya ma hawa farashi na kayan abinci wannan tsadar farashin kayan abincin kasancewar su ma dabbobin abincinsu yana fita ne daga kayan abincin al'umma musamman kamar dusa wanda a yanzu kwanan dusa yakan kai misali naira 700 to shi ma tsadar kayan abincin ya janyo wahala da tsadar yin kiwon waɗanda aka kiwata a gida aƙalla ana kashe abin da bai gaza naira 100,000 ba zuwa 150,000 wajen ciyar da su a tsawon shekara ɗaya wannan shi ma ya taimaka wajen yin tsadar waɗannan dabbobi da muke amfani da su musamman kuma duba da yanzu akwai kuma bukata da ta taso cewa sallah ce ta gabato mutane suna da bukatar wannan dabbobi wanda ita kanta bukata kadai da muke kira demand tana iya janyo a samu tashin goron zabi na farashi
2: duk da waɗannan abubuwan da ka lissafo
3: tsadi shi yasa zaki ga akalla yanzu rago da ake cewa misali madaidaici ba matsakaici ba akalla 200,000 zuwa 350,000
2: a nan Kano kenan
3: idan kana son matsakaici akalla 350,000 zuwa kimanin
2: 250,000
3: idan ko kato babba ne da za a gani a fada yana fara ne da kimanin naira 700,000 abin da ya sama
2: dakta yana ji na
3: da ciyar da su da ake yana da alaka da sufurin su da ake yana da alaka da karanci da suke na'am
2: dakta kana ji na hello yawa kana ji na kana tare da mu Nace misali Niger mai makwabtaka da Najeriya ta dau matakin cewa kada a fitar da raguna saboda ƴan ƙasa su samu sauki. A Najeriya me ya kamata a ce ita kamar gwamnatoci na yi saboda su ma irin wannan lokaci ƴan ƙasar su riga samun rangwami musamman ma ma'aikata da sauran masu ƙaramin ƙarfi.
3: To abin da ya kamata a ce gwamnati su yi a fara mai da hankali ga ciwo din. Ya zama an inganta tunda yanzu har ana da ma'aikata ta gwamnati da ake kira ministry. Wanda kawai akan harkar kiwo ne har da minista ma to ya kamata a karfafi wannan harka na kiwo sannan kuma idan abin da muke samarwa din ba zai wadata ba dole kuma gwamnati ta bada dama a dinka shigo da su daga wasu sassa. Kuma yanzu idan muka duba shigo da su ba da ake daga Chad.

0: da Kamaru bayan tsadar sifiri akwai kuma karewa darajar naira kuma idan za a siyo su dole sai an canji kuɗi na da ake kira franc na su Kamaru to wannan ma shi kanshi misali kuɗi tana ƙara mana tsadar wannan dabbobi da ake kawo cikin Najeriya
1: To, Dr. yanzu kamar a wannan yanayi da ake ciki, ana ganin duk da waɗannan matsaloli da kuma shawarwari da ake yawaita bayarwa su ma kamar ‘yan kasuwa, inda aka ce an zo gaba haka batu ne na sallah, kamar tsadan da suke, kamar kuɗaɗen da suke suna ɗan tsawwala kuɗaɗe zargin da ake kenan, inda ake ganin su ma akwai abin da za su iya saura kowane ɓangare a samu sauƙi. Ka yarda da haka?
0: To, idan mutum zai iya faɗin haka, amma ni abin da nake gani shi ne, idan aƙalla kiwon rago ɗaya. Da za ka kiwata ya kai misali matsakaici ba babbacan ba a shekara za ka kashe kimanin 100,000 zuwa 150,000 wajen ciyar da shi banda wahalar da kake yi wanda idan har ce kai ma kullum a ce kudin wahalar ka naira 200 ko 300 sai ki gaba kudin ragon nan ya haura naira 200,000 kai kanka a wajenka saboda haka sai idan mutum zai irin wannan lissafin za ka ga cewa ma ba wai tsadar ba wai mutsu masu sai da dabbobin bane suka samu da tsadar a hakan ma wani idan ya tsida kusan kaman ya yi mai da kudin shi ne ko kaman ya yi adashi ne ba wai riba ba ce ba
1: to Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage zan saki dawa gare ka bari ne je wurin Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta kulan Allah barka da shigowa cikin wannan shiri
2: yawa ina godiya
1: to kamar daga bangaren ku me za ku ce dangane da yanayin da farashin dabbobi musamman a wannan lokaci da ake Shirin sallah.
2: To, ba abin da za mu ce illa nuna damuwa da baƙin ciki da takaici da abin da ƙasar mu ko kuma talakawan ƙasar mu suka rufe kansu a ciki. Wato, duk ko tambaya na wakai a Najeriya amsar da iri ɗaya ce. Duk wata amsar ba ta wuce a ce maka rago da ya kai layya ya tashi daga 200,000 abin 3-4 haka. Har zuwa miliyan ɗaya da wani abu ko a fitiskum an sai da ɗaya miliyan ɗaya da 200,000 da zo Abuja akwai mai faɗa min mahadiyya dai akwai ragon miliyan ɗaya da 800,000 to mu koma baya idan muka dubi layya a da za ka ga mata za su yi mai gida zai yi na mata a rataye a ƙofar ɗakunansu na mai gida a rataye wani ma biyu wani ma uku zai yanka to yau mata ka an daɗe da shafe su maganar maza ake mazan ma sai masu ido da kwalli ko kuma ai karo-karo da maza da matan a yi
1: kana nufin magidantan ba sa iya yi wa matan su layya kenan
2: to su ma ba su yi wa kan ai da matan da kokari da abin da suka tsururta suke yi ba sai namiji ya yi musu ba ya daɗi kowace mace au tana kiwon abin layyarta au kuma abin da take samu za ta kukkulla ta layya don sayan bai fi ƙarfinta ba namiji kuma zai yi wa kansa 1-2-3 ko abin da mafi haka kowace tana da abin layya don ana gare shi yin ma kamar gazawa ne to amma yanzu abin ya shaddada ya kai ba a ma batun mata ka an daɗe da shafe babinsu gara ma ma'aikata su sukan tallafa wa mijin don kar a ji kunya a yi karo-karo a ce an samu rago an yanka din dai saboda yara galibi ma sukan ba don addinin ba don a fita kunyar mutane to idan muka koma yanzu kuma muka duba matuƙar rago yauce 30,000 abin da ya samu ai yayi tsada mutane ba sai a ce maka 100,000 shin ma'aikatan ƙasar nan mutum nawa ne waɗanda ma suke samun albashi mutum nawa ne za su iya bugar ƙirjinsu su sai abin 100,000 100,000 fa ba naira 100 ba ne abin yana ba mu mamaki
1: ƙaramin albashi ba bai kai 100,000
2: nan ba kuma mutum in dai ba so ake kai layyar shiga ɗaka kai kuka ba. Ta yaya mutum zai sai abin da ya wuce 100,000 albashi alhali albashinsa ƙasa da 100,000 ne ko sama kaɗan to mu koma abin da ya ja wannan a takaice babu abin da ya jawo ya sa muke takaici illa takaci da cakuleti ɓangaro da aka yi da harkar kiwo kafin ka zo sace su ko ƙauren da suke sai ka fara duba babban babin dabbobin nan mun sha faɗin cewa ba ruwansu ake daga sama ba kuma duk shaharar duniya nan da cigabar kimiyya babu ƙasar da take ƙera dabbobi a ce waɗannan na kimiyya ne da aka samu babu to kuma kowane abu sai ka tattale shi ka same shi yanzu manoma ba noma suke ba da kakashi girbi ba mai ba sai an hago shi an sha wahala ake sai to don me dabbobin nan da masu kiwon dabbobin galibi gwamnoni kalilan ne suke kula da su hatta yanzu ɗauki misali

0: gwamnatin tarayya da ta kafa da ita ce ma muka fi tafawa don ita ta fi kula da makiyayan Najeriya zuwa yanzu. Tunda aka yi Najeriya nan duk da yawan dabbobinta, don a da dabbobi sun fi mutane yawa, amma yanzu mutanen sun fi dabbobin yawa nesa ba kusa ba. To wannan gwamnati ita ta yi mana kwamitin zamanantar da kiwo, wanda shugaban ƙasa da kansa shine shugaban Professor Muhammad Jika shine mataimakinsa, ga kuma ma'aikatar kiwon dabbobi. Amma kuma duka kusan bigi bagiro ne babu.
1: Malam Kalilu Muhammad Bello, kana ji na?
0: Ina ji.
1: Akwai tsari da mutane suke a baya, zaka ga mutum ko shekara ɗaya ko wata shida ko watanni kafin sallah ya tanadi abin layya ya kiwata. Yanzu me kake gani yasa wannan tsarin ya sauya?
0: To ai an ce wai menene, ai sai ka koshi da ruwa kake aje na gobe ko. Ai yanzu mutane kici akwai kalmar bare bari wata unguwa akwai ta wani gari wanda raki layya cikin ina zan sa kaina. Ai yanzu kusan al'umma galibi sun shiga wannan kalma ta bare bari da raki layya cikin. Yayin da mutum abin da zai ci ma ba batun nama ba, tsaba ma da zai haɗiya kamar tsuntsu da kiri yake samu, ina zai samu wani abu ya rage? In ka ce za ka yi kiwo, kai ma ba ka ƙoshi waya za ka kiwata wani abu? Babu dabbar da za ka kiwata fata ci ƙasa da 1,000 a kullum. Wadda 1,000 kai ma kana neman ta auka sai ruwa, auka sai gawayi, auka sai abin da za ka ci, ko da tsaba haka masara. So babu ne, babu ce, mutane suna cikin duniyar babu galibi al'umma wallahi. Za ki gaba mutum kamar bushiya a tattashi saboda tsaba tunani da fargaba babu abin da za a ci.
1: Yanzu kana maganan cewa idan za a siya rago yana kai ƙoshashe mai kyau, yana kai miliyan ɗaya a wasu wurare miliyan ɗaya. To in aka zo kan batun safa ya farashin su?
0: Na'am.
1: Ya farashin sa, nace kana maganar raguna yanda suka yi tsada haka na kiran miliyoyi, to su kuma safin aka tabo su ya farashin nasi?
0: To sai din ma binciken da na ya nuna min da an dai sayar da na miliyan 2,200 da shi a Fatiskum shine iya ƙololuwar da naji. Shi ba ragon nan da zai kai miliyan 1,800 kiwo ne na shekaru fa 2-3 ba. Ba wai kiwo ne na shekara ɗaya ba. Abu ne da akan kirke shi ai ta kiwon sa yayi shekaru. Wanda ba kowa bane zai iya wannan din sai ƙoshashe. Sannan kuma akwai hadarin asati. Idan muka dunkule amsar tsadan nan tasu fa gaba ɗaya rashin dabbobin ne. Gwamnatoci ya kamata su mai da hankali ko da yake ba ita.
1: Bari zan sake dawowa gare ka. Bari in zo wurin Alhaji Nafi da muke tare da shi a nan mai sai da raguna. Ka ji abin da Kalil Muhammad Bello na kulan Allah yake cewa. Kai ma ka yarda da cewa yanzu kiwo baya yiwuwa?
2: Wannan gaskiya ne, ai dama
1: irin masu kiwon gidan nan
2: kware. Ai ba ki manta ba magana da muka yi da farko, kusan wannan tana ciki kuma ba wani abu ya haifar da hakan ba, sai irin kamar matsalan sace-sacen nan. Don in ba ki manta ba a wurare da dama musamman ta wajajen Katsina a lokutan baya an sha a shiga gida ire-iren wannan kiwon, a kwance a kora, wani ma da kanka za ka kwance ka kora musu su ci gaba da dashi. To ire-iren wannan duta ba da gudunmuwa haka, kuma sannan kamar yanda shi ma ya faɗa sai mutum ya ƙoshi zai iya ajiye wani abu har ya kiwata dabba, saboda ita ma da kike ganinta abinci take ci, kuma abincinta yana kusan na da muna mutane, saboda a cikin na mutane ake furtar da natan. To a duk lokacin da na mutane ya yi tsada, natan ita ma haka ne, kuma a yanzu haka din ma natan yana hauhawa. To yanzu ta cikin ka za ka yi ko ta kiwon dabba? To kin ga dole a ce wannan ma din ya bada gudunmawa.
1: To yanzu kama a kasuwanninku kuna samun mutane da ke zuwa sosai suna siyan dabbobin ko kuma har yanzu ba ku ga irin fitowa mutane kamar yadda kuka yi tsammani ba?
2: Gaskiya ne, har yanzu ba mu ga fitowar mutane kamar yadda muka yi tsammani ba. Fitowar mutane a yanzu ya ragu ba kamar yadda aka saba fitowa a baya ba. Wannan gaskiya ne.
1: A baya kamar zuwa yanzu ana iya cewa kai misali da kake sai da raguna kana iya kusan sai da kashi 50 zuwa 60, wanda a yanzu kaga akwai babbanci sosai, babu mamaki har yanzu baka samu wani kaso mai yawa na cikin dabbobin

0: da kasida ba.
1: Eh, wannan gaskiya ne, haka ne kwarai da gaske. Har yanzu ban samu wani kaso mai yawa kamar yanda aka saba yi din a baya ba. Wannan haka yake kwarai da gaske.
0: Kuma idan aka yi sauki za a fadi.
1: Eh, wannan haka yake tabbas. Zawar aka ce an yi sauki to an fadi.
0: To bari mu je wajen Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, muna tare da shi ta waya shi ma. Dokta, kaji abubuwan da muka tattauna kuma kaji abin da Khalil Muhammad Bello na kulan Allah ke cewa. Kai ma ka yadda da ra'ayin sa kan batun dabbobin nan wanda yake kiwo ma yanzu gagara yake ko da daidai ku mutane ma ba sa iya yi ma a cikin gidajen su.
2: Gaskiya ne. Kiwon yanzu yayi tsada. In dai wanda zaka dirke ne ka kiwo ta ba kowa bane yake iyawa. In ba wanda ya saba ba kuma ya san dabarun shi sannan kuma ya maida abin kaman tanadi ne ba wai ya mari shi kaman harkar kasuwanci ba a wani tanadi ne yake na tara kudin shi yanda idan ya sira zai karbi kudin shi a dukule.
0: To kamar wani zabi kenan rage wa mutane a yanzu tun daga halin da ake ciki kuma layyan nan kusan abu ne da inda kana da hali ya wajabta a kanka.
2: To kamar yanda ya jawabi a yanzu cewa kaman mutane ba sa zuwa kasuwanni yin siyayya, ina ga yanzu kasancewar da yawa gwamnatoci da su albashi ba da kamfaninnika. Daga nan zuwa Litinin akwai yiwuwar a yi albashi. To idan aka yi albashi, kasancewa kuma ƙarfin albashin na mutanen Najeriya idan ka lissafa sai ka ga kalilan ne za su iya siyar rago daga albashinsu. To la'alla za su iya samun ciniki na ɓangaren shanu, ma'aikata za su iya rinƙa haɗa wasu kuɗin da aka saba na haɗaka a rinƙa siyan kamar shanu ana yankawa. Amma siyar raguna zai yi matuƙar yin wahala. Sai dai kuma akwai yiwuwar 'yan siyasa a Najeriya tun da mutum da siyasa mu take za su iya bujurowa su siya su ma kuma domin su rabar.
0: Eh, akwai wannan tsari ka wanda 'yan siyasa ko manyan mutane haka zaka ga suna siyan ragunan suna rarrabawa. Ban sani ba kai da kake sa ido kan yadda al'amuran ke tafiya yanzu ka fara gan alamun irin haka.
2: Akwai alamun na ga kamar akwai foundations misali. Kamar a ce irin cibiyoyi na taimakawa al'umma su tuni na fara ganin suna siya. Ina mai tabbatar miki kuma akwai yiwuwar manyan mutane da 'yan siyasa za su iya siyan raguna. Amma dai ɗaiɗaikun al'umma musamman ma'aikata mafi yawansu sai dai su yi haɗaka su rinƙa siyan shanu ko raguna suna yankawa.
0: To madalla, Malam Nafi Abdullahi mai raguna, shin ka samu wani kwassama wanda ya zo ce maka misali ka ajiye mai raguna 50 ko 100 ɗan siyasa babu mamakin zai rabawa marasa ƙarfi su ma su samu su ma su yi layya?
1: Ban samu ba gaskiya.
0: Da haka da sauran aiki kenan.
1: Lallai dai kan.
0: To ma saurare kuna sauraron shirin ra'ayi rigani kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC inda wannan rana muke tattauna shirye-shiryen babban sallar layya wanda ya rage 'yan kwanaki musamman a wannan lokaci da ake maganar dabbobi sun yi tsada a kasuwannin Najeriya da Niger da sauran yankuna dai na Afirka. To ta waya ina tare da Alhaji Hamisu Mirago Dede. Alhaji Hamisu, barka da shigowa cikin wannan shiri.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salam Alhaji Hamisu, barka da shigowa cikin shirin ra'ayi riga.
3: Barkan mu dai, ranki radi a aiki.
0: Alhamdulillah. A kasuwan Dede kake siyar da naka raguna?
3: Eh, sai dai da yake an baki sunan ba daidai ba. Ina ganin ku an kuka da rubuta
0: sunana
3: Usaini Mirago Dede.
0: To Malam Usaini, muna ahuwa. Ka ajiye min ragon sallan ne? Yanzu an karba?
3: Ai, ragon ma ba guda ɗaya na ajiye muku ba.
0: A raguna kenan.
3: Eh, raguna aka ajiye muku domin irin yadda kuke kokari gurin mayarwa da al'umma kai. Wajibi. Akwai naku irin godan sallan ai.
0: To muna godiya ma'aikatan BBC za a gwangwaje miki rina. To yanzu kaman ya ake ciki batun tsadar raguna nawa ya ragunan suke a wurinku nan kasuwar taku?
3: Eh, gaskiyar lamari kin san da yake mu diloli ne tunda mu dai falaki ba rani ba damuna sana'ar mu kenan ta dabba. Yawwa, mu sana'ar mu kenan ba mu da sana'ar da ta wuce ta rago.
0: To yanzu da kamar aka doshi sallah ya farashin suke?
3: Yanzu farashin dabba yana dan hawa sakamakon bayanin da yana da tsayi. Sai dai a yi hakuri in yi bayani domin daman a zuciyata akwai abin da muke gani mu 'yan kasuwan dabba.

0: wanda ake ƙara karyarwa da al'umma gwiwa ɓangaren tsadar dabbobi a lokacin sallah. Dabba tana tsada a lokacin sallah, amma ba irin tsadar da mutane su tunani ba. Duba da la'akari da yanayin yadda social media ta zama na cewa ita ce madubi da take haskawa duniya da tsarin abu yadda yake tafiya. Yawa. To akwai abubuwa da dama wanda ba gaskiya ba ne ake gani a social media.
1: Kaman farashinsu da ake sakawa kenan ana zuzutawa?
0: Gaskiyar lamari a irin farashin da ake sakawa ana zuzutawa al'amarin, domin gaskiya al'amarin bai fa kai haka ba.
1: To kamar ni yanzu abin da nake son sani, nawa farashin suke a wurinku? Saboda kaga mun ji wanda ya bayanin akwai ragoma miliyan ɗaya, sama da miliyan, akwai wanda ya bayanin 200-300. Kaman ku wurinku ya farashin suke a da, kuma me ya sauya yanzu da muke tunkara babban sallah?
0: Yawwa, na ji daɗin wannan bayanin yake, domin Allah duk wanda ya san dabba, duk wanda ya san rago, ɗan rago na faɗin Najeriya a arewa, yana jina ya san da wannan farashin rago. In dai kana siyansa tun daga waccan sallar da ta wuce har izuwa yanzu da muke sauya ba.
1: Bai sauya ba.
0: Ragon da ka siya waccan sallar a irin wannan farashin, a yanzu ma za ka same shi a irin wannan farashin. Dalili na anan shi ne, mu sana'a ta kenan. Ba rani ba da. Kuma ina duke dabba 100-200.
1: To amma ni har yanzu baka faɗa min kuɗin dabbar ba.
0: Yawwa, akwai low budget. Dabba tana farawa daga kan 100,000, 150,000, 200,000, 250,000, 300,000 har miliyan 1,800,000 a yanzu haka. Ina da ragon miliyan 1,800,000 a cikin kasuwan.
1: Yanzu kai maganan cin daga 100,000. Ina baka 100,000 zaka bar ragon da zai min layya?
0: Na'am.
1: In aka baka 100,000 zaka bada ragon da zai layya?
0: Tabbas zan baki ragon da zai miki layya, idan kina kusa daga nan Abuja, har in baki kuɗi in ce ki zu ƙara wa motarki mai.
1: Ka san ma saurare fa suna sauraron ka, don haka mutane za su zo za su ce ka ba su raguna masu sauki, tunda ka ga yanzu ana kuka ana cikin matsi, kuma ka ce a wurinku ana samun har na 100,000, wanda babu mamakin wasu za su iya cewa da sauki tun daga abokinka ko aboki irin abokin sana'a takwaranka da kuke sana'a. Shi yana magana a kasuwar Tanyanya tana kai 300,000-350,000 ƙoshashen da zai layyade.
0: Gaskiyar lamari, mu a nan a yanzu haka ina da ragon 100,000, 120,000, 130,000 wanda zan ba wa mutum ya yi layye da shi a yanzu haka. Idan kana da buƙatar 100 ma ka neme ni, akwai shi.
1: Usaini ba dai tallaka ke mana ba ko? Malam Nafi'u Abdullahi mai raguna, ka ji abin da Usaini yake cewa?
2: Na ji abin da ya ce, amma ke ma da kin tambaya cewa ragon da zai layya. Abin da kika tambaye ni cewa kin tambaye ni ƙoshashe.
1: Wanda zai layya.
2: Ƙoshashe.
1: To a ƙoshashe ake buƙata. Ko ba da ragon me kuce a yi layya?
2: Ai, ba maganar rami, wanda ragon da zai layye ne za a iya samu ƙasa da haka.
1: Ƙasa da nawa?
2: Ƙasa da ɗari.
1: Da 100,000?
2: Ƙasa da 300. Yawwa, ana iya samu ragon da zai layya. Wannan bayanin nasa haka ne. To ɗan bambancin kaɗan ne. Kamar yadda ya ce ba a samu canji ba bambanci da bara da bana. To ya lallai kam akwai shi, sai dai kaɗan ne kamar yadda na gaya muke.
1: Amma ni ina ta mamaki yadda kuke ta cewa a social media, saboda yanzu social media a wani kafafen sada zumunta sun kasance ma wurin da mutane ke sana'a. Kuma na san kai ma babu mamaki kana da abokan hulɗanka wanda suke sai da ragunan, kuma ta waɗannan kafafe suke ciniki za su ɗauka su ɗaura. So me laifin farashin da ake sakawa irin wannan kafofin sada zumunta, da kuma ku kuma farashin ku na kaso, har da kuke ganin kamar ana zuzuta abu ne a kafofin sada zumunta?
2: Gaskiya ne. Wato kin san ita wannan harkan akwai matsaloli da take fuskanta, musamman shi abokin harka ta da ya gama magana yanzu. Shi ba ya sani don ire-iren wannan tana wannan matsalolin suna ci mana tuwa ƙwarya, wadda kamar yadda ya faɗa ni ma haka nake aiki kenan ba dare ba rana.
1: Ko da 'yan social media ɗin sun fi ciniki ne, shi yasa kuke ganin kamar
2: a'a ba haka ba da kin san kamar mu abinda nake so in gaya miki anan shine. Wadda aiki kenan ba dare ba rana, mu muka san daɗin ta, mu muka san wahalar ta. Amma sai irin wannan lokacin wanda bai san komai akan harkan ba, kawai sai ya zo shige ta da ka.
1: Da ya shige ta nufi da bai san komai akan harkar ba.
2: Nagode. Abinda nake nufi shine, yanzu ba ga aikin ki ba. Kawai in kin

0: 'yan kasuwa suna ta kukan babu harkoki harkokin basta wasu sana'ar raguna ga sunan shiru babu wanda ya to ya taya sun wahala wurin kiyon raguna abinci ya tsara amma kuma duk abin ya shiru
1: sunana Muhammad Ahmad Usman Tungan makeri karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger to gaskiya muna murna kwarai da zagayowar sallah babba inda ake layya amma gaskiyar magana mu mutanen da ke cikin karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger ba wai maganan sallah ya dame mu ba ko layya ko ragunan da za a yi gaskiya yanayin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali yan ta'adda sun mamaye mana kusan rabin karamar hukumar mu tarafi wallahi ya jifa mu cikin wani hali na tashin hankali da damuwa saboda haka ba ta layya muke ba amma muna fata Allah za a yi sallah lafiya waɗanda suka yi layyan kuma Allah ya ba su daman su ba waɗanda ba su da shi
2: Assalamu alaikum BBC sunana Bilyamin Salisu kuran mota a karamar kuma mulkin Bangudu ta jihar Zamfara a gaskiya mu dai wannan sallah sai dai mu ce alhamdulillah saboda mu mutanen karkara ne mutanen karkara kuma a kasuwannin da muke saya gaskiya muna samun sauki sosai kamar kasuwannin mu irin dan gulubi dan kurmi in ka tare gaskiya dubun ka dari zaka samu dabba ta laya wanda mun tabbatar da in gari ne haka inda ake fadan suna tsada sosai zaka ga duk wanda zaka so 200 insha Allah in ka zo da ita irin guso magami zuwa wanki kana asai da ta 250 ko abin da kai sama to mun dai gaskiya alhamdulillah muna samu sauki mu a karkaran mu gaskiya da sauki sosai kuma muna yin abubuwa komai cikin godiya cikin natsuwa saboda dai wallahi mu dai da sauki
3: Assalamu alaikum sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Kimba jihar Niger Hakikanin gaskiya game da tsadar raguna da kuma shanu waɗanda za a yanka cikin wannan sallar layya to gaskiya ta samu asali ne bisa ga anfin tsadar man fetur domin shi tsadar man fetur shine sula ga dukkan tsadan wani abu musamman wanda talaka zai amfani da shi a kasar nan ta mu Najeriya saboda bangaren abincin da dabbobin nan za su ci da magunguna ya sa a sanadin tsadar man fetur dole ne komai hauhawa yayi tsada a kuma sanadin haka gaskiya bana Allah kadai ya san iya waɗanda suka saba layye shekara da shekaru banda da mu haka ba za ta samu ba
4: sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to a hakikanin gaskiya layyar bana fa abin ya zo wallahi hannun mutane babu kuɗi a da za ka ga cewa zaka shekara nema ai da dabbar da zaka yanka to a yanzu fa wallahi buƙatu rashin lafiya menene ziyarce duka sun cinye wa innan abubuwa din wanda da ana iya shekara da su to amma dai ba mu san menene do duke Obar Allah da yawa wani lokaci sai ya ga cewa ranar lahiyan ne ma sai ya ga cewa Allah ya hore maka cewa ka je kasuwa ko kuma wani ya miƙo maka cewa gashi kai ma kai naka layyan fatan mu kuma Allah ya sa dai mu yi shi karbabbe kuma waɗanda ba su da shi su daure idan Allah ya hore musu sun yanka to lalle fa su samu su bama waɗanda ba su yi ba haka zalika su kansu yan kasuwa din kuma akwai buƙatar idan ka samu abu da sauki to akwai buƙatar ka sauƙaƙa domin Allah yana son waɗanda suke rangwanta al'umman annabi Allah ya sa a tashi lafiya
5: assalamu alaikum sashin Hausa na BBC mai magana Umar Pipa sabon garin ƙauren Namura jihar Zamfara to hakika farashin dabbobi a nan ko kuma in ce bisa sai munan ƙauren Namura gaskiya hakika babu laifi gwargwaro dai ƙarfi bai fi jiki ba na leƙa kasuwa a ranar Altinin ta gabata gaskiya hakika na ga farashin raguna da kuma sauran bisashe irin akuya da bunsuru da kuma maroƙare gaskiya na ga farashi babu laifi za ka iya samun ƙaramin dan tauri haka da zaka iya yankawa da kai da iyalan ka kusa bakin ku karfi bai fiji ba haka na isa mun na 80 90 75 zaka iya yanka gaskiya a bangaren awaki kenan a bangaren da suka shafi kuma bisa sai tumaki kana isa mun rago har na 500 zaka iya samu har na 600 to amma gaskiya akwai wanda zaka iya yanka 200 220 duk zaka samu har tunkiya ta 90 na gani kuma tana yankuwa gaskiya alayya babu laifi abin da ya shafi kuma an ga bangaren shi maruka ko kuma in ce shanu hakika ana samun shanu akwai na 900 akwai 850 miliyan 1 da 100 da sauran su gwargwaro
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Lamu da ta kuma mulkin gudu a nan jihar Zamfara to gaskiya rabunan laya bana suna da tsada sosai kuma mai yawanci wasu kasuwai za ga garaguna amma ba masu sai kware sosai. Muna ƙara kira gwamnati da taimaka a sakan ma'aikata domin su samu yinaya domin al'umma su samu ciniki a kasuwai.
7: To ra'ayoyin masu sauraro kenan da bibiyanmu akan wannan batu da muke tattaunawa. To yanzu barana na sake dawa wajen Alhaji Nafi'u Abdullahi mai raguna a Yanya. Dazu muna tabbatun waɗanda suke siyar da ragunan su ta kafar sada zumunta wanda har muka tattauna da wani Shamsuddin ke faɗa mana irin cinikin da suke. Baka ganin kamar lokaci yayi da ya kamata kuma kuke rungumar zamani maimakon a zauna baya ana barwa wasu dama har kuke batun cewa farashin da suke siyarwa bai kai haka ba inda za a zo wurinku a kasuwanni.
8: Eh haka ne ai kin san komai yana tafiya a hankali kuma alhamdulillah haka muna runguma wannan tsarin ba iyaka wancan tsari na da bane kawai muke kai shi din ma wannan din mu ma muna kansa muna aiwatarwa sai dai wanda dama suka samu akan wancan tuntuni su suka fi yawa yawa kuma su suka fi shigowa muna dama da su amma muna samun sababbin customers ta dalilin social media din shine kuma kin san kai yanzu zaka iya dorawa tallace-tallacenka da sauransu wani yana gani in kun gama ciniki da shi to ba shine mai wanda zai amfani da shi ba a'a shi ma dorawa zai ya gaba ta dalilin ya dauka zai dora a gaban nan farashin da ka ba shi kuma zai kara farashi ne
7: kasuwanci kenan ya siya kuma sai da ba kasuwanci sai in ce to ai babu lafi a harkar kasuwanci
8: ya babu lafi amma a duka yi kamar inda mu muke muna tausayawa ya kamata su ma su duka yi suna tausayawa sai abun ya tafi ya fi tafiya daidai yawa shine
7: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage kana tare da mu?
9: Na'am ina tare da ku.
7: Yanzu dai kusan zamu iya cewa lokaci yayi duk ƙorafin mutane sai dai mu ce Allah dai ya kawo sauki. Me kake gani yanzu ya kamata a ce an yi saboda ba dan wai yanzu kadai ba ko saboda gaba saboda a riga samun saukin rayuwa daga bangaren su masu siyarwa da kuma su masu saya saboda siyayya.
9: To dole dai sai gwamnati ta rinka la'akari da cewa duk duniya duk gwamnatin da suke son tsari kuma shirgamana al'umma su suna kan tsari madaidaici sai su rinka zuwa da tsare-tsaren da za su sa kayayyakin abinci abin da ya shafi kayan masarufi kayan da ya shafi makamashi misali wutar lantarki man fetur da sauransu sai an ɗau matakan da za su yi sauki sai irin waɗannan sun sauki ne shi ne irin wannan abubuwa da mutane suke yi na kiwo ko sarrafe-sarrafe sai ya yi sauki shi ne sai rayuwa ta al'umma sauki. To dole yana da kyau gwamnati ta matakai sannan kuma ta rinka sanin ƙididdiga ma na dabbobin da ake da su da buƙatar da ake da ita ta dabbobi idan ba mu da wadatattu ya zamana ana inganta kiwo kuma ana shigo da su domin su ƙara wadata domin mutane su rinka samun sauƙi wannan ta fuskar gwamnati kenan amma ta fuskar 'yan kasuwa su kuma yana da kyau su zo da tsari da muke kira credit purchase ma'ana tsarin da al'umma za su iya siyan waɗannan dabbobi ta hanyar bashi an da bai shi ba a wata daya biyu uku ya zamana sun iya biyan kuɗin tunda albashin 'yan Najeriya da yawa ba zai iya ya ba su dama su siya rago ba. Abu na uku kuma ga masu amfani masu yin layar dole ne waɗanda ba su da ƙarfin yin layar su kaɗai su rinka ƙoƙarin haɗin gwiwa da abokai da 'yan uwa da abokan arziki su rinka siyan manyan dabbobi suna yankawa domin da Allah su da iyalansu su ma su samu abin da za su sa a baki.
7: To Dr. bari na tambayi Nafi Abdullahi cikin shawarwarin da aka bayar ana maganan wani tsari na kamar ba da bashi kuna yin irin wannan a kasuwanninku?
8: Eh muna yi matsawar
7: saboda in zaka ji muryoyin mutanen da muka sa kai ma ma'aikatan da suke hukuncewa a yanzu ba a yi musu albashi ba da sauransu kuna da wani tsari wanda kamar mutan da yake son ya layya babu mamaki watanni uku ko hudu da suka wuce akwai wani tsari na ajiye kuɗi kaɗan-kaɗan in lokaci ya sirri mutum ya ɗauka?
8: Eh muna da wannan idan har kana da bukata abinda ba ma so da shi ne ba ma son wasa don ana samun wanda ka amince musu akan haka suna maka wasa lokacin da kuka yi zai zama ya saba alƙawari kuma ga lokacin buƙatun ya zo za kuma ka dauka ka bashi bisa

0: kana ji na Malam Khalil?
1: Na jin ke jiya.
0: To kan ji shawarwari da masani ya bayar da kuma shi ma mai Alhaji Nafi'u mai raguna. Kai a naka ra'ayin me kake gani ya kamata a yi saboda a rika samun sauki musamman ma idan aka ce an zo batun sallah bai kamata a ce kusan koyaushe abu ɗaya ake maimaita ba. Akwai tsari da kake ganin za a iya kawowa wanda zai iya kawo

0: a sani cewa noma da kiwo su ne ƙashin bayan kowace irin rayuwar kowace irin al'umma. Abu ne mai sauƙin ana sanyata. Ɗauki misali, babu abin da yake tafiya a ƙasar nan ya ba taimakon gwamnati. Duk da tsadar hanyoyi kwalta da ake, ai da yake gwamnatoci da tarayya da jihohi suna yi ko karkara za ka gansu da su solar energy da sauransu. To abin da ya kamata gwamnatoci tun daga na jihohi da tarayya dukkaninsu da wanda yanzu suka mai da hankali wajen bunƙasa kiwo da waɗanda ma ba su mayar ba su dungumi wannan harka su taimaka mata. Misali gwamnatin tarayya ta yi ma'aikatar kiwon dabbobi. To ta ba ta kuɗaɗe don ta yi aiki, ba daidai ba ne a ba da mota babu man da za ta motsa ko ina sai dai a rinƙa ganta ana zagaya ta har ta yi ta sosace da yake. Jihohi kuma yanzu ɗauki misali a Lobeda, akwai hukumar SEMA takan sai abincin dabbobi ta zo ta raba wa makiyaya don su yi kiwo. Akwai hukumar North East tana sama dabbobi ruwa, akwai Ilfres suna sama dabbobi don rashin ruwan da abincin fa yasa dabbobin suke watsewa suke karanci. Babu yadda za a yi dabbobi su arha matukar al'umma makiyaya din hankalin su da kwanta ba ko a tsara da musu wuraren kiwo da ruwan da dabbobi za su sha, sannan al'umma a gidajen su.
1: To ina ga kamar waya ta katse ko? To ina ga wayar ta katse. Kaji abin da yake cewa na fi kaida da waɗannan ra'ayoyinsa da shawarwarin da ya bayar ko akwai abin da za kake son kai ma ka ƙara a kai?
2: Yayi wannan gaskiya ne, abin da ya faɗa gaskiya ne, shine abin da ya dace a ce gwamnati ta yi. Mazauran ayin gwamnati ta yi wannan, to alhamdulillah abu zai daidaita insha Allah.
1: To bari mu je saboda yanayin lokaci, bari mu je wurin Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki. Kana jin mu?
3: Na'am.
1: Dr. Abdulrazak, kamar saboda lokaci, akwai shawara ko abu na ƙarshe da kai ma kake so ka faɗi wanda ya kamata a ce an sake kula saboda shi dai talaka dai kullun dai dan shi ake yi saboda ya samu sauƙin rayuwa?
3: Na'am, to shawara ko abu na ƙarshe shine kamar yanda shi malami da kuke magana da shi mai sai da dabbobi kan magana yanda za su ba da bashi. Wato su sauka daga kan irin wannan tsarin bashi da ake yi na da. Su dawo su ribaci a fasahar zamani. A yanzu a Najeriya akwai kasuwa da ake kira buy now pay later, ma'ana ka siya yanzu ka biya nan gaba. Manhajoji ne sun fitari hudu wanda gwamnati ta musu rijista. Muna gani yanda mutane suke cin bashi wanda zai baka bashin bai san ka ba bai san da kake ba, amma da zarar ya karbi wasu bayanai naka wannan manhaja ta karba, to akwai tsari da bankin Najeriya yi na Central Bank wanda duk kuɗin da ya shiga asusun ka kowane asusu ne akwai ka'idar abin da za a rinka cirewa har ya zamana ka gama biyan mutum. Saboda haka tsohon wata uku ne, tsohon wata hudu, tsohon wata biyar da kuka tsara, in dai kun yi manhaja kuma kuka ba da bashin ta kan wannan manhajar, da wahala wani ya cinye ma kuɗi. Saboda duk kuɗin da ya shiga asusun shi za a rinka cirewa daga kai har ya kammala biyan ka ba tare da an samu tsaiko ba. Ina ga ya kamata su ribaci irin wannan tsari.
1: To Alhaji Nafi'u Abdullahi, kaji shawaran da aka ba ku, ya kamata a ce kurin goma zamani a daidai wannan lokaci, tunda in zaka bada bashi akwai hanyoyin da zaka bada bashin da zai wahala a ce mutum ya ci maka kuɗi.
2: Wannan gaskiya ne, kuma wannan tsarin ba laifi, tsari ne mai kyau shi ma.
1: Za ku ɗauka za ku yi amfani da shi, kuma za ku ba sauran 'yan kasuwannin ku shawarwari su ma su rungumi wannan tsari?
2: Shawara ce, insha Allah za a duba.
1: To madalla. To masu saurare, saboda yanayin lokaci ina ga nan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai dai kafin mai sallama na so in ji daga wurin Khalil Muhammad Bello na kulan Allah, sai dai ina gan kamar wayarsa ta sauka, kamar bai gama faɗin abin da yake so ya faɗi ba. Amma kuma Malam Nafi, akwai abu na ƙarshe da za ka faɗi kafin mu rufe labulen shirin? Saura 'yan mintuna kaɗan.
2: Abu da zan ce shi ne, kamar yanda dai duk masana suka ba da shawarwari, in ga yakin duba abin duka ya tafi a maganan gwamnati ne. To ta duba ta taimaka duk abin da ma'ana
1: ko ma ku bi shawaran da aka baku ba gwamnati komai ba. Bara mu je wurin Khalil din, an ce an same shi. Malam Khalil a gurguje.
0: Na'am.
1: A gurguje, abu na ƙarshe saboda lokaci yayi.
0: Abu na ƙarshe, godiya ga Allah, godiya ga BBC da take nuna haskaka matsalolin kiwo domin gwamnatocin tarayya da na jihohi su rungume shi, a kuma taimake shi domin ya ginu dabbobi su wadata, kowa ya ci nama a rinƙa layya cikin kwanciyar hankali, ba wai ma mutane su fudda yadda